ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole sharp mfanaka ga o kgole sharp na senokonoko ga seyo mono mo o seletsang.